0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibilis.
3: Napag-uwi siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sansone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala si Kathleen.
4: Sansone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Sansone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sansone Plus Coffee Energy.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng feces, piso bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pa po.
10: Ensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Glow Baguettes. B, battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
12: Mega Manila's hottest FM radio.

0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansom Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansom Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansom Gold Coffee na.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Matibili sa mga butika.
6: Playing only the best, best music. 99.5 XFM.

0: 99.5 XFM. Exciting! Mga katropa, saan man kayo nakikinig? Sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon. At X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat Hatid Regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold,
2: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhon Plus Gold.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
6: Santhon Plus Coffee Mix.

0: Cotton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare.

0: ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6:30, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa! Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health! Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga maiinit na isyu ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro, kasama si Katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan. Kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Alauna 1:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas, X-Rated. XFM, tunay na maaasahan sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo, XFM 99.5. Mega Manila's hottest FM radio.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Xanthan Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XFM. Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya, kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mas, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanzone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanzone Plus Coffee Mix.
1: Sanzone Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Daitari Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Daitari Supplement for Men, para sa mga lalaking digasin.
4: Sanzone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Sanzone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties,

0: at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Salon.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
3: Santan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santan Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at luta tayo nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabigay sa mga butika.
5: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XFM.
1: XFM. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santol Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santol Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santol. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santol Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santol na maganda sa kalusugan.
2: Santol Plus Coffee Mix. Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
5: Premium D-Tory Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D-Tory Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D-Tory user.
5: Premium D-Tory Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D-Tory Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Oh, miss na kita. Uy, babe, kising.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
7: Oh, yes.
8: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6:30, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa! Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health! Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga maiinit na isyu ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro, kasama si Katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan. Kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. 1:30 hanggang 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas, X-Rated. XFM, tunay na maaasahan sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo, XFM 99.5. Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.

0: pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
3: sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salvon Plus Herbal Oil.
2: Salvon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Salvon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Salvon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Salvon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XFM. XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Zantone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Zantone Plus Gold. Sigurado ka dito. Zantone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Zantone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Zantone Plus at Zantone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang magkakaramdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Zantone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Zantone. Mabibili sa mga butika.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Zantone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling pata.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae.
7: Merong matikas,
6: merong matimik,
7: merong mahusay,
6: at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw pa na nagsahin. Dahil Turbo Kasi.
8: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zantone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Zantone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Walang pating na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Bagex. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
0: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits?

0: Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na. May free collagen and glutathione ka.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
4: One hit after another, and here's more on XFM.

0: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago!
3: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Narito ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas sa dengue. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakaimbak na tubig sa mga gulong, paso, lata at balde na pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga tangke at bariles ng tubig. Magsuot ng mahahabang damit at pantalon. Gumamit ng insect repellent lotion, lalo na sa mga bata. Gumamit ng pulambo habang natutulog. Mag-install ng screens sa mga bintana at pintuan. Suportahan ang fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Kung may lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 3 araw, rashes o sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5

Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Sister
2: Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso and

Ng mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.

0: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
1: Mabibili sa pinatablay.
2: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Sanson Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sanson Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Glow Baguettes. B, battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
11: Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
12: Good morning!
11: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke at pati mga ganap sa kalye.
12: Exciting Pilipinas!
11: Pakinggan ang mga impormasyon na kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
12: Exciting Pilipinas!
11: Kasama ang inyong mga katropa, Deo de Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
12: Exciting Pilipinas!
11: Ito ang XFM

Gising na para sa exciting na pagsasama-sama. Balita, impormasyon, public service, health, wellness at kung ano-ano pa. Tutok na sa Exciting! Exciting Pilipinas!

0: Pilipinas. Pilipinas.
1: Good morning. It's a Sunday.
2: It's the weekend.
1: Kumusta po ang lahat? Gising na ba? Gising na ba sa oras ito sa ating mga katropa? Good morning po sa mga gising na sa mga oras na ito.
2: Good morning.
1: Suma sa inyo na naman po ang inyong paboritong programa every early morning.
0: Exciting Pilipinas.
1: Ito po ang inyong Exciting Pilipinas. Ako po ang inyong katropa Jupiter Torres. Kaya may konti lamang, dadating ang ating isa pang katropa. Ang usual nating kasama every morning. Walang iba kundi si katropang Deo de Guzman.
2: Good morning.
1: Sunday na Sunday, nagsisiksikan din sa kalsada sa EDSA. Kakaiba ngayon, kahit kanina, papasok ako parating pa-approach ng Guadalupe. Medyo may traffic. Yung pala merong inaayos sa gitna ng kalsada. Ayun, kaya nag-left and right. Kala ko, hindi na naman ako makakapasok sa building. Akala ko inaayos na yung kalsada sa harap ng Guadalupe Commercial Complex. Hindi pa pala eh. Sa kabila, doon sa may southbound.
3: Southbound, yung buong yung pagpasok mo ng Guadalupe Bridge, pa one lane.
1: Kaya
3: ang dami yung sasakyan. Mas maaga dapat ako eh.
1: Anyari?
3: Pa one lane. Eh may mga truck. Kay babagal. Ayun. Lalo pa.
1: Yan ang madalas nangyayari doon sa may Pasay Banda. Ganyan. Ganun ang madalas na nangyayari.
3: Pa-one lane din. Yun yung mga inabot mo. Ngayon, ako naman ang makaka-experience noon. Sabi ko, hindi po pwede bukas to.
1: Pero alam ko, ayos yung kabi. Ah, hindi. Yung yung approaching. Ah, tama. Yung dyan sa may tulay.
3: Oo.
1: Yan.
3: Yan? Expect na magkakaroon pa ng pagsisikip. Lalo kapag naisipan nila na pwede naman pala na nasikipan ng EDSA, medyo maluwag pa rin naman ang traffic.
1: Doon sa din, Magallanes. Magallanes.
3: Magallanes. Si Magallanes. Ano nangyari kay Magallanes?
1: Inaayos na nila yung lagatok-lagudug.
3: Ah, ganun sa gitna.
1: Inaayos nila. So, nagwa one lane din sa taas. Kaya nangyayari ngayon, nagpupunta ako sa may Osmeña. Doon ako sa isang skyway. Hindi na ako makapag-tramo. Kasi traffic. As in, umaabot hanggang sa may Ayala Tunnel.
3: Hala.
1: Ganun kabagal.
3: Hala, yun.
1: Nung umuwi ako nung Friday ba yun, ang tagal ko dyan sa Nung napansin ko, kailangan ko lumis. Lumis ako, papunta ako may hanggang sa buti nakalusot ako. Alam mo, nakawan ng kanan. Sige, fight!
3: Nadaanan mo na yun, yung from Cavite to Taguig. Nakita
1: hindi
3: mo
1: pa,
3: na
1: yun, Hindi pa. Kasi pagdating dun sa dulo ng traffic din.
3: Traffic. Sa dulo ng Taguig. So pala, parang pasok na pasok pala sa Taguig, wala sa Bukana. Talagang halos parang gitna ba yun?
1: Ganun yung
3: Kaya
1: hindi siya pinalagpas doon sa lugar na
3: hindi siya pinalagpas doon sa lugar na traffic. Doon siya papasok sa lugar na traffic.
1: Andun pa rin yung intersection na yun na masikip na nag-aagwan yung motor.
3: Congratulations sa mga gumawa nun. You might have created more traffic. Pero siguro kung maayos nila yung exit point na yon na hindi magkaka-traffic, okay. Kasi ang nangyari sa Skyway 3, yung sa Quezon Avenue, para mabawasan yung traffic at bumilis ng konti yung rotation dun sa stoplight, yung papuntang circle doon sa service road, hindi na nila pinapadiretso. Ang nangyayari, kailangan mong kumanan sa G. Araneta tapos mag-U-turn.
1: Ayun na.
3: After ilang meters, mag-U-turn ka para lumabas ka doon sa kabilang side sa Quezon Avenue. Para sa ganun, yung mga bababa galing Skyway, hindi masyadong natetengga. Kumbaga, mababawasan sila ng isang padidiretsuhin, paabantihin. So pwede na yung dumiretsong gano'n.
1: Yun ang ano eh, yun ang observation ko noon pag nagbababa ng Quezon Ave. Yung galing sa baba, yung sa ilalim na ano, di ba na kalsada, tsaka yung pababa, nag-mimit,
3: magsasabay.
1: Nagsasabay yan sila.
3: O, nadagdagan pa yon kasi yung mga galing sa Welcome Rotonda, galing Espanya, di ba mag-U-turn, magsasabay pa ngayon yung lalo yun. Pero kahit pa paano, nabawasan yung rotation sa stoplight dahil nga yung isa pinapakanan na. Ngayon, para naman dun sa mga dumadaan ng Skyway, at alam nyo naman traffic sa Quezon Avenue, yung susunod po pwede kayong bumaba. May exit na naman ng GR Araneta, lampas lang ng konti.
1: Mm-hmm.
3: So if you're going to somewhere papuntang Circle, may daan pa rin doon papunta doon. Hindi lang ganun kabilis kayo makaka-ano, at least hindi kayo traffic na malayo. Minsan kasi mas mabilis yung sumobra ka ng daan kaysa antayin mo yung traffic eh. You conserve time, you save time.
1: Yung sa ano yun, yung babaan na yan ng Quezon Ave, kahit sa Skyway, traffic na yan, mahaba na yan sa taas.
3: Oo, parang doon pa lang sa ano, yung
1: unang exit.
3: Entry point ng GR Araneta, papuntang ano, Balintawak. Andun pa lang halos eh. Malapit pa sa SM Santa Mesa yun eh. Ganun ho, so pwede naman kayong bumaba doon. Kung pupunta naman kayo ng EDSA, might as well go doon sa ano, pababa kayo ng anong tawag dito, Balintawak na.
1: Alala kasi, ko talaga yung
3: kasi
1: Balintawak.
3: Kasi malapit yun. Sumobra kayo na.
1: Saan ba ito napunta rito?
3: Napunta Smart Connect.
1: Ano ba nadaan ako dito? Saan ba ako? Para akong naliligaw na naman ba ako?
3: Bumalik. Smart Connect.
1: Nakita ko na naman tuloy opisina na ba ang dati kong boss? Diyan ako makakita-kita ito.
3: Hindi tayo nagkikita doon. Hindi tayo nagkikita doon. Taga doon lang ako. Nakikita mo ako doon, naka-t-shirt.
1: Wala naman sinabi si ano? D-Mac.
3: Oo nga. Hindi na pa. Nakapunta na siya sa amin nun eh. Malay mo. Message nga ng message ngayon eh. Wala sinesend eh. Nakita mo, may sinend ba sa'yo?
1: Wala.
3: Sasend ko rin sa'yo. Sabi niya, hindi mo kami maluloko, Alvin.
1: Nadamay pa isa.
3: Paano, may sinan siya. Kamukha nga daw ng isa. Kamukha ni Alvin. Si Russian hacker ba yun? Yung ano?

0: Umulan po ng abo.
1: Sa may bandang Bicol.
0: Sa may bandang, sa may Bicol area, dyan Albay. Sa Albay. Mm. Bakit? Eh, pumutok ho yung ano, yung Mayon Volcano, and that's the most active volcano po sa ating bansa.
1: Gulat nga ako. Akala ko AI lang yung picture. Eh.
0: Oo. Grabe yung picture, di ba? Tsaka yung mga video. Yung namumuti yung paligid, kulay gray yung paligid. Ngayong maliwanag, mas lalo nating makikita kung ano yung aftermath. Ano ba yung aftermath? Aftermath namin nun, recess eh.
1: Kami?
0: Subject niya, aftermath, recess.
1: After araling panlipunan na.
0: Diba? Yung aftermath ng pagsabog, ang basa ko, minor lang, pero mausok siya.
1: Oo daw. Kaya nga sabi ko, sigurado pa ito.
0: May pyroclastic flow. Napakainit nun, ha, yung pyroclastic flow. Pero hindi siya, it cannot be considered daw as a major eruption. Pero grabe yung ashfall.
1: Grabe.
0: Grabe yung ashfall.
1: Yun nga lang, isang mabait na nilalang, na may ganito, salamat sa Diyos at may ganyang pang taong nabubuhay
0: dapat
1: sa mundo.
0: Dapat pinapangalanan yan.
1: Hindi ko, nagbubuho siya ng tubig sa mga windshield.
0: Ah, yeah.
1: Nasa gilid lang siya ng kalsada. Kung gusto mong pabuhusan, binubuhos niya ng isang tabo yung tubig. Tapos makikita mo,
0: ang dapat doon, bigyan nyo ng hose yan.
1: Bigyan ng hose, di ba?
0: Bigyan ng hose yan!
1: Sabi ko, okay naman tong taong to, ah. Talagang yun, binolunteer yung sarili na. Bawat may dumadaan, binubuhusan niya. Pag gumagano na yung windshield, grabe yung
0: bumababa. Grabe yung ash. Ibang level. Parang naalala ko tuloy yung noong 2020 doon sa Taal Volcano. Nung ganun din ang pumotok noon.
1: Bago mag-ano yun.
0: Bago mag-COVID yun. That was January. Mm-hmm. January 20. Mm-hmm. Nung January na yun, yung bandang Silang. Nung nagpunta kami doon, pag nakita mo yung farmland, yung ano bang tinatanim doon? Pinya! Pinyahan! Na kulay gray lahat eh. Kulay gray. Babi ko, ba't alungkot? Kulay gray. Walang color.
1: Parang flashback.
0: Walang color. Pero reminder para doon sa mga may bahay dyan sa may malapit sa Mayon Volcano na nabagsakan ng abo, linisin niyo agad yung inyong mga bubong. Dahil yan po ay mabigat. Oo, mabigat ho yan. And your roofs are not designed to carry that much weight. Ayun. Hindi po designed yan na magbuhat ng ganong kabigat na load. Baka ho yan ay bumigay.
1: Oh, sa mga sa mga anak na nandito, kung sakaling naiwan yung mga magulang nyo doon na may edad na at may mga health comorbidities, ika nga eh, yes. Make sure na paalalahanan nyo magmask, magsara muna ng mga bintana para hindi makadagdag sa magiging problema.
0: Yeah, yung aircon. Alam nyo ba na yung aircon? Diba, lalo yung mga split type, huwag nyo munang bubuksan yan. Hihigupin yan lahat.
1: Ang init na nga mo, wala ka pa aircon.
0: Hihigupin yan lahat ng dumi, kahit na anong gawin nyo, papasok at papasok sa loob yan. Nakakasira din ang blade yan. Alam mo, kapag ang mga aeroplano, mga katropa, may sumabog na vulkan, hindi sila pwedeng dumaan doon. Siyempre, literally, hindi sila pwedeng dumaan. Pero anywhere near it, kasi yung ash na nasa hangin, yun ay papasok doon sa air turbine. Mm-hmm. Doon sa turbine, may makina ng aeroplano. Pag pumasok doon yun, yung mga, anong tawag dito?
1: Particles.
0: Yung particles na yun, yung ash na yun, solid din yan eh, maninipis lang. It damages the fan blades nung aeroplano. And bukod doon sa fan blade, yung pag-hit pagtama nung particles na yon doon sa aeroplano mismo, nakaka-damage ng aeroplano. At makikita nyo, colorful yan. Doon sa wing, doon sa blade na yon, makikita nyo parang may pumuputok-putok, kumikislap. Yun.
1: Sparkling.
0: Sparkling. Shining, shimmering, splendid. Pero hindi po pwede, hindi dapat na ganun yun. Hindi nga din dapat dumadaan sa masyadong makapal na ulap. ang eroplano. Pwede, sandali lang.
1: Mm.

0: Pero kapag yung buong yung makapal na ano na cumulus cloud. Mm. Tama ba ang term ko? Cumulus.
1: Kalimutan ko. Cumulus nimbus.
0: definitely not stratus kasi yun yung manipis.
1: Pati yun.
0: So yung makapal na ano kasi ang ulap tubig yan. Tubig yan. Kaya kapag ka, ano, pagka dada aeroplano, as much as possible iiwasan niya kasi magkakaroon ng turbulence.
1: Tsaka it destroys ano, yung sabi mo yung mga ash particles, yung mechanism na nandun sa loob ng
0: loob. Ano. So you know, yung ibon nga eh. Bird strike. Napanood ni Sally.
1: Ah.
0: Galing ano galing si Tomax. Ang husay ni Tomax. Napakagaling.
1: Now, can we get into the serious part?
0: Ayun! Diba? Grabe!
1: Paulit-ulit ko pinapanood
0: yan. Galing, galing. Kahit pagka, ano, kapag nadaanan ko sa YouTube, ako yan sa Facebook, tatapusin ko yung 7 minutes eh. Diba? Tatapusin mo talaga yung 7 minutes eh. Di mo maintindihan yung ibang tao, kakasuhan nyo yung tao na sinave yung buhay nyo.
1: Make it human.
0: Oh, make it human. Totoo. Kasi nga naman,
1: pre-practice nyo according to ano yun.
0: Diba? After ilang ganyan, pag bird strike, you're trained to go agad.
1: Mm.
0: Hindi mo, walang time to think. Diba? Pupunta agad sa Teterboro.
1: LaGuardia.
0: Sa LaGuardia.
1: Hindi abot.
0: Hindi abot sa LaGuardia. Sa Teterboro.
1: E di doon na lang sa Hudson.
0: Hudson River na lang sila bumaba. Pero nung nagdagdag sila mga 30, 32, 35 seconds. Nasa 30 seconds eh. Nagdag niya, hindi bumabalik ng airport eh.
1: Hindi maabot.
0: Hindi maabot eh. Kala nyo ah. Diba? So, maganda pag nanonood tayo ng movie. Ano na, para bang ano, lalo kapag true to life, 'di ba? Parang what nangyari yan?
1: It's true story.
0: Oh, what? Eh, yung alive.
1: Ah,
0: yung eroplano rin to, nag-plane crash naman sa ano, sa bundok, 'di ba? Eh, kinain nila. Wala na silang pagkain.
1: Pabawas-bawas sila.
0: Wala na silang pagkain. Bumawas-bawas. Kumurot-kurot sila doon sa mga patay. ginawa nilang sushi.
1: Ay, naka-freezer naman yun.
0: Ginawa nilang sushi.
1: Alam yung
0: no choice sila.
1: Alam yung hilig nila yung ano na ano yung mga hamon-hamon na.
0: Parang
1: ganoon.
0: Parang ganoon.
1: Tao.
0: Para bang pipili ka eh. You die or you do it eh. You die or you do it. I'll do it na lang siguro.
1: You do it. Kasi baka ikaw na susunod na kakainin. Pag namatay ka, kakainin ka din.
0: Oo nga. Naalala ko. Meron pa isang movie na yun. Snowpiercer. Hindi mo napanood
1: Snowpiercer. Labo naman ang Snowpiercer na yan. Labo?
0: Si ano yan, di ba? Si Captain America, ano pangalan nito? Basta siya.
1: So, si ano? Si Chris?
0: Si Chris. Chris Evans.
1: Si Chris Evans.
0: Pero, grabbing dystopian, ano yun eh. Ibang ano eh. End of the world eh. Sinubukan nilang kontrahin yung ano, yung global warming. Sumobra naman lang ka.
1: Nasa isang train lang, isang mundo na sa isang train.
0: Parang pwede ba 'yun? 'Di ba? Every year daw umiikot, 'di ba? Umiikot every year. Kaya nila 'yun.
1: 'Yun lang yung ruta nila para lang ano, maiwas sa ano. Tinitingnan nila lagi sa 'di ba, yung ano nang nangyayari sa labas.
0: Meron sila sariling ecosystem doon. Naglabas ng ano yun, ng series yun ah.
1: Yun nga ay sabi ko, grabe ito, ba't naging series? Pinanood ko pa yung movie, may series naman pala.
0: Ang layo naman ng series.
1: Ang layo.
0: Iba yung ano, kumbaga, pinalalim nila siyempre. Pinalalim nila yung series. Pero parang I'd like it better a movie than a series.
1: Hindi eh.
0: Mas maano.
1: Taka ano, naalala ko tuloy yung mga ano, yung mga nire-reboot ng mga ano, ng mga pelikula.
0: Spider-Man. Ilang beses.
1: Batman.
0: Superman.
1: Superman.
0: Yung huling Superman maganda. Pero he's the weakest Superman of all.
1: Hindi ko pa yun napapanood talaga.
0: Probably yun.
1: Napanood ko.
0: Maganda rin.
1: Yung umpisa pa lang, first 10 minutes, iyo po.
0: Maganda pa rin. Pero ano siya, parang ang hina ni Superman.
1: Para bang napakagaling-galing ni ano, Lex Luthor.
0: Oo. Diba? Parang, ganun ba siyang ka-powerful?
1: Hey, he's the brilliant mind.
0: Hindi niya mapatay-patay. Diba?
1: The most brilliant criminal in history.
0: Sino ba hindi pumapatay? Si Batman, di ba? Mm. Hindi siya pumapatay? Pumapatay ba siya o hindi?
1: Depende.
0: Kasi, di ba?
1: Puro pang ano lang siya.
0: Oh, bakit lahat ng, ano, yung lahat ng bidang kontrabida, sila Joker, although napatay niya si, ano, napatay niya si...
1: Si Freeza saka si Penguin.
0: Si Freeza saka si Penguin. Nagreklamo nga si Arnold saka si, ano, Danny DeVito.
1: Asan ba yun? Yun, no, no. Tinulak ako niya, no? Tawang-tawa ka na ng galing.
0: Ang ganda.
1: si Michael Keaton.
0: Michael Keaton, ang ganda. In character siya. In character siya. Ang usay. Sino pinakamagaling na Batman? Sinong mas gusto mo sa kanila?
1: Sad to say. Si sino ta?
0: Yung bago, Christian Bale?
1: Hindi
0: si Christian Bale.
1: Si ano?
0: Si Ben Affleck.
1: Sad to say, si Ben Affleck talaga.
0: Ang galing-galing.
1: Ben Affleck nga. Ang pinaka nakakatawa. Yan, si Michael Keaton at saka si George Clooney.
0: George Clooney.
1: Natatawa ako nung kay Michael Keaton kasi ganito siya tumingin sa taas eh.
0: Kasi. Alala ko yun, yung part yun. Buong likod niya sa amin. Nakalimutan nila si Batman bigyan ng leeg.
1: Yung costume kasi buong-buo.
0: Kaya nga eh. Mali eh. Nagkamali sila doon. Sa production. Doon sa ano yun? Ang tawag dito? Sa costume. Nagkamali sila. Gumang-guma eh.
1: Si ano naman si George Clooney, aminado sa doon sa... Biggest mistake now of my career. And every time there's a Comic Con, I have to apologize.
0: Ano mo, parang nabura na sa isip ko na ano ba itsura ni George Clooney as Batman? Parang iniwasan ng utak ko. Di ba? Pero yung pinakauna, yung kulay gray pa yung ano niya. Yung pinakauna, ang pangalan nito, si...
1: Kalimutan ko na yun.
0: Kalimutan ko yung unang Batman, kasama pa niya si Robin, di ba?
1: Mm.
0: Di ba, si Robin? Yung ang nipis-nipis ng damit niya.
1: Tawa nga ang tawa. At lagi ko tinatanong, simula nung pagkatapos ng kay George, kay Christian Bale, saan napunta si Robin?
0: Nawala.
1: Kasi yung Robin, ang last, yung bata pa nung time na yun ng sila ni George Clooney. Anyway, yung Robin na yun na nagsarili.
0: Si Christian Bale magaling din. Okay din si Christian Bale.
1: Yung plot hindi maganda yung plot yung ng story. Yung story.
0: Ang gusto ko lang do si Catwoman.
1: si Halle Berry.
0: Halle Berry. Oh. Hindi, Anne Hathaway.
1: Si Anne Hathaway ba? Oh. May separate pala si ano. Separate si Halle Berry sa Catwoman.
0: Anne Hathaway. Anne Hathaway doon. Tapos, ang pinakagusto ko lahat, yung evolution ng Batmobile.
1: Mm. Grabe, no?
0: Diba? Nagsimula sa limousine lang na mahaba.
1: Meron pa isang maganda na Batgirl.
0: Sino?
1: Alicia Silverstone.
0: Pero series yun. O naging movie. Silverstone?
1: Si
0: pero maganda siya. Maganda yun, Batgirl. Oo nga, panoorin ko nga ulit yun. Alicia Silverstone.
1: Hindi ko lang alam kung kailan George Clooney ba yun.
0: George Clooney na yun.
1: Si George Clooney ba yun?
0: Hanapin ko nga mamaya. Ano yung tura ni George Clooney as Batman?
1: Yung plot lang nung kay Christian Bale, yung may ano, yung si ganito.
0: Si Kane.
1: Parang... Yung work. Ang nangyari yun.
0: Ako pagkagabi si Kane eh. Bisi po ang kulayan yun eh.
1: Designan mo na lang.
0: Designan mo ang kulayan. I am Kane. Pero ang kontrabida pala doon yung babae, no? Bukod kay Kane.
1: Ang galing.
0: Pero meron akong tawa, merong rip-off, no? Na comedy siya. Mm. Ginagaya nila yung, ano, yung scene na yun. Tawa ko ng tawa, nabi ko minsan. Bastos eh. Tapos si Batman, laging may make-up na dala yan. Para itimin dito. Di ba?
1: Yun yung kay George Clooney. Meron siya dyan itin.
0: May eyeliner.
1: Iniisip ko pa rin yung ano, si Robin, anak lang pating. Si, yung actor noon na sa NCIS.
0: Oh, nakalimutan ko yung pangalan na. I know his face.
1: Nakalimutan ko yung pangalan.
0: Pero okay yun. Sino pa ba? Ah, ito. Si Green Lantern. Ay, pinapatay na nga ni ano eh. Ni ano pangalan ng artista na yon? Si
1: Ryan Reynolds.
0: Pinapatay na niya yung karakter. Why did I do that? Pati yung unang ano, yung unang Deadpool niya. Ayun.
1: Buti na lang kinakat talaga so, yung karakter na yun. Gusto ko yung karakter talaga
0: niya. Ang galing kasi niya. Kumbaga sobrang witty na rin sumagot to si ano si Ryan Reynolds. Dinoble pa niya yung wittiness niya kay Deadpool. Di ba? Tapos akalain mo ano, nalaman ko after ilang taon nung pinalabas yung Deadpool na una.
1: Mm.
0: Libre lang pala si ano, Brad Pitt doon. nung kinukwento daw niya doon sa mga producers na kasama si Brad Pitt sa ano sa casting. We cannot afford him. Isang kape lang daw para ilang segundo lang lumabas siya.
1: Tapos yung Evolution na nag-meet sila ni Wolverine. Oh, di ba?
0: Oh, di ba? Yun panalo. Tsaka ito pa book, tama si Wolverine na nabanggit mo. Siya yung pinaka saktong casting nila.
1: Mm.
0: Ni Wolverine bukod sa height. Wolverine supposed to be short.
1: Short, oh. Diba? Bulky dapat yun, diba? Bulky lang yun.
0: Stocky yung katawan nun eh. Diba? Kasi Wolverine na, maliit lang dapat yun. Pero 6'2 yung ginawa nilang artista. Pumatok naman daw sa ano, sa takilya, sabi nga. Pumatok naman sa takilya. Pero talagang nung una daw, pinipilit nila ng liitan. Pinipilit nila na yung mga palabasang unang
1: maliit,
0: movies, palabasing maliit siya. Pero nung na-realize, hindi naman nagreklamo tao. Sige na nga, okay na. 6'2 na si Wolverine.
1: Yung Jackman pa rin ba?
0: Oo, yung Jackman pa rin. Pero, etong huli, yung kasama niya si Deadpool, meron lumabas na Wolverine na maliit.
1: Mm.
0: Diba? Mm. Doon nila ibinalik yung totoo.
1: Aliit na lang talaga nila.
0: Aliit lang talaga. Hindi abot sa ano yun, sa counter yun. Diba?
1: Ang galing na karakter. Sabi nila, tuntua siya eh. Meron isang nakitang hindi rin namamatay.
0: Si ano pala yan? Si... Ang dahilan pala kaya naging si Hugh Jackman yan, eh si Gladiator. Ang pangalan nito si Gladiator?
1: Si... Ayan na naman tayo.
0: Si pangalan eh.
1: Si Kurt Russell. Ay, di. Si Russell Crowe.
0: Russell Crowe. Oo. Siya daw dapat yung unang first choice. Pero nung tinanggihan niya, itong si Hugh Jackman ang tinuro, which is a very, very good choice.
1: Mas agile eh. Mas agile tingnan si Hugh Jackman. Kung iisipin mo ngayon si Kurt Russell. Ay, si Kurt Russell na naman. Si Russell Crowe. Medyo ano siya eh. Sakto sana. So, pero magiging ano, yung sa mga scenes, parang hindi...
0: Ini-imagine ko nga nung time na napanood ko, Russell Crowe as ano?
1: Wolverine.
0: Hindi bagay eh. Hindi bagay. Iba kasi yung contour ng mukha ni Wolverine.
1: Yung pa yun. Perfect talaga kayo.
0: Perfect eh. Kay Hugh Jackman. Yung patulis na gano'n.
1: Yung gumawa ganun yung mukha.
0: Diba? Yung pag niya kasi mangos yung ganun, yung ilong niya ang talim eh. Diba? Pasok na ganun eh. Diba? Ang galing. So, pang Gladiator lang talaga. Tsaka ano, yung Fallen series. Yung galing naman niya dun. Sa Fallen series na yun. Tuwa ako dun. Gustuhan mo ba yan? Parang...
1: Hindi ka pa nakikita yan.
0: Dako, panoorin mo. Kung gusto mo yung mga gano'n, mga movie na mga president. Ano may pinapanood mo? Yung ngayon?
1: Ano? Person of Interest.
0: Person of Interest. Mm. Yung mga gano'ng gano'ng linya.
1: Pag nakikita ko kasi yung trailer, doon pa lang, yung panoorin yan.
0: Subukan mo. Huwag si Channing Tatum. Kasi dalawa yun magkasabay. Olympus Has Fallen, saka
1: okay.
0: Dalawa yan, dalawang sabay yan, parang Deep Impact yan saka Armageddon.
1: Ano yan sila? Si White House Down.
0: White House Down saka si at Fallen. Saka
1: si Deep
0: Deep Impact tuloy. White House Down saka Olympus Has Fallen.
1: Olympus Has Fallen. The Angel Has Fallen.
0: Angels, yung Fallen siya si siya si Russell Crowe. Yung Olympus yung White House Down yan si Channing Tatum.
1: Kasi yung isa pa, yung Fallen din.
0: Ano si, yun? Si Russell Crowe din yun?
1: Hindi.
0: Siya rin yun.
1: Isa, yung sa ano, White House?
0: White, hindi. Yung White House Has Fallen, London Has Fallen, White House Has Fallen.
1: Si ano yun eh?
0: Sinong dalawa? Siya pa rin
1: yun. Hindi si Kurt Russell. Ah, hindi si Russell Crowe yun.
0: Sino?
1: Si... Yung sa ano yan?
0: Si Banning yun. Siya yun eh.
1: Oh, si David Banning. Si
0: shit! Hindi si Russell Crowe yun.
1: Hindi.
0: Hindi. Oo, sorry. Teka. Si...
1: Ano yan na? Nawala na sa isip ko. Gusto ko yan siya eh.
0: Si 300 yun.
1: Oo, si Spartan.
0: Spartan yun. Si King Leonidas. Teka nga, may cellphone tayo eh. Bakit ba? King... Leonidas artist. Kasi naman eh.
1: Sino na? Dali.
0: Battle of Thermopylae. Si... Hoy, lumabas ka. Hoy. Ha?
1: Mauuna pa ako sa iyo ah. Sino na 'yon? Si
0: Bakit ayun lumabas? Iba yung na-search ko. Artist na.
1: Gerard Butler.
0: Yung! Gerard Butler. Sorry. So hindi nga siya yun. Hindi nga siya. Hindi si ano.
1: Kaya sabi ko Russell Crowe.
0: Iba. Sorry. Pareho kasi nung shape.
1: actually.
0: Pareho sila ng shape ng baba.
1: May semblance kasi sila.
0: Oo nga. Si... Gerard Butler. Si 300. May semblance nga kasi sila.
1: Si Greenland.
0: Si Russell Crowe, ang movie niya bukod sa 300, sa...
1: Saan?
0: Tulog na lang kaya ulit tayo.
1: We'll take a break.
0: We'll take a break muna ha. Meron isa. Ano yung movie niya?
1: Ano?
0: Gladiator.
1: Gladiator. Pinaka nakilala ko si Russell Crowe sa ano. Ayoko na. Makakandalito-lito na tayo. Greenland?
0: Green Mile?
1: Hindi.
0: Hindi ba?
1: Si Tom Hanks yun eh.
0: Si ano?
1: May bago si Russell Crowe. Yung ano siya, yung binusinahan siya. Ng babae. Tapos ano pala siya eh?
0: Yung parang... Gusto ko panoorin niya pero nakakalimutan ko lagi. Mm. Yung parang road rage, parang gano'n. Mm. Sinundan siya.
1: Yung babae. Paalala din yun mga katropa ha. Konting beep lang. Titit.
0: Hindi yung titit. Huwag masyado.
1: Teka, masyado tayong lagpas sa oras.
0: Oo nga. Kumakaway na si Arky doon. Yung kamay na naman niya lumalabas.
1: Sam na minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Commercial break muna kami. Magbabalik po agad-agad ang inyong programang Exciting Pilipinas. Ako po si Jupiter Torres.
0: At ako po si Deo D. Guzman. Ang bahagi ito sa atin lahat ng Turbo Supplement for Men. Yan po ay may Maca and Club Awaska. Kung kayo po ay mahilig na mag-basketball, cycling, running, swimming o di naman kaya ay magbuhat ng mga mabibigat na bagay, ba'y maaari kayo uminom ng Turbo Supplement for Men. Available po yan sa mga pharmacies, drug stores, and yes, health clinics nationwide. Magbabalik po ang Exciting Pilipinas.
2: Good morning! SFM 99.5. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try no.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
7: Premium Dietary Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Mga katropa,

0: site em Filipinas.
1: Nagbabalik po mga katropa, exciting Pilipinas! Nagpalit na kami! Ako po si Deo de Guzman!
2: Ako po si Jupiter Torres!
1: Ba't kasi ayaw mo dito?
2: Naliligaw tayo kung sino yung lead eh. Pag-dramatic yan.
1: Kamusta na ho kayo mga katropa? Ngayon po ay araw ng Linggo at rest na po ng buwan ng Mayo. Hmm. Bukas iniisip ko, ano ba?
2: Ano?
1: Tinamaan ko. Ano ba ang event?
2: Bukas?
1: Bukas.
2: Ano ba?
1: Kasi usually, merong event ng ano eh, Star Wars tomorrow. May 4 is always the Star Wars Day.
2: Ah, may the Force be with you. Oh. May the Force be with
1: oh,
2: you.
1: Oh, may the Force be with you.
2: Ang alam ko, ano ngayon, Santa Cruzan na. Santa, Santa Cruz de Mayo na.
1: Galing ano. Wala na ako masyado nakikita ng ano, nagsasagala. Sobrang init na daw kasi.
2: Hindi lang sobrang init eh. Hindi tulad nun, yung mga sasakyan ko konti. Yung panahon natin, pag lagi akong nag-ano nun. Kasama ako lagi nun.
1: Ga-escort ka?
2: Hindi.
1: Ano?
2: Tigasaway.
1: Tigasaway.
2: Nung una, pasaway. Nung lumaki-laki lang ako, naging tigasaway na.
1: Tigasaway. Ako nun, nung bata ako nun, halos taon-taon ako sumasagala. Escort ako. Escort ako ng Reyna Imperatrice. Nung bata ako, Reyna Elena.
2: May prosesyon ako bakong tuli.
1: Bagong tuli.
2: Hindi pwede kasi, di ba may sandong malaki. Di ba ano, pag, ewan ko dito ha, di ko alam dito sa metro ha, sa Kabihasnan.
1: Mm.
2: Pag every night, di ba may sponsor? Pag big
1: sa Kabihasnan.
2: pag big time yung sponsor, lahat ang daming nag-attend noon. Kasi yung diba, upo ka pagkatapos ng prosesyon, upo kayong lahat, naghihintay kayo ng dinimigay o hinihintay kayo mga nakabalot. Kahit bagong tuli ako, hindi mo yung hinihintay mo. Nakasando ako malaki.
1: Naalala ko yun. Nung sumagala ko, puting-puti yung damit ko. Tapos, ano, naka-bonnet ako na sombrero. Naka-lipstick pa ako. Naalala ko yun. Ba't ako naka-lipstick nun?
2: Tapos, ano, may mga kasutilan kami nun. Grabing kasutilan. Yung kabilang barangay dadaan sa street namin. Nagsasalubong. Tinitira doon namin yung mga parol. Alam mo yung nag-high school na ako, ba't ba namin ginagawa yun?
1: Ano?
2: Tinitira doon.
1: Ba't sa gulero?
2: Pak! Mga sumasabog yung parol. Bakit namin ginagawa yun? Kung maintindihan.
1: Speaking of parol, naalala ko nung bata ko. Nung bata ako talagang mahiling na ako mga uting-ting. Naalala ko, bumili ako ng yung pellet gun. Pellet, kapag bumibili ko pellet gun, lagi kong binubuksan yun. Open lahat yun. Tapos, naibabalik ko naman. Lagi ko nilalagyan ng...
2: Dinidismantle mo?
1: Dinidismantle ko siya. Inaalam ko kung bakit, kung paanong umaanda to, ano yung problema dito. Yung problema doon, merong catch doon, na plastic na every time na kinakasa mo sa kanya sumasalo yun yung unang napuputol kaya nasisira yung baril. Sabi ko dapat bakal to eh. Alam mo yung bata pa yun, bata pa ako noon, sabi ko dapat bakal to kaya aluminum eh para hindi nasisira. Anyway, so yung every time ganoon bibili ng baril habang lalo nung gumanda yung baril ko. Yung bakal na, yung mabigat na, bukas pa rin niya! Tapos yung parol niya, speaking of,
2: yung target niya.
1: Bumili ako ng kawayan.
2: Okay.
1: Bumili ako ng kawayan na buo, makapal, di ba, mga ganyan.
2: Mm.
1: Hanap ako ng itak sa bahay.
2: Papanipisin mo yun, palilitin mo yun.
1: Gumagawa ko ng parol nun. Ginawa ko lang sample yung existing. Tapos, I just figured it out kung paanong ginawa, anong itsura. Sabi ko, ngayon, nare-realize ko, nung mang lumantumanda na ako, ang galing ko pala nung bata ako. Ano nangyari sa akin?
2: Katulong pa kami gumagawa noon. Ano pa lang, April pa lang. Nag-ano kami, ako yung tigadikit. Di naman ako hindi ko kabisado paano mag-ano eh. So ako na yung magdidikit ng mga, anong tawag dun? Yung mga, yung cellophane.
1: Cellophane.
2: Cellophane colored na ano ng cellophane. Ako yung tagadikit noon. Kung ano yung mga design ginagawa nila. Yung ganyan.
1: Galing, di ba?
2: Tapos titirado rin lang.
1: Gumawa pa ako ng saranggola na malaki. Kawayan din. Bumili ako ng isang kawayan. Dalawang kawayan mahaba. Puto ako ng puto na ganyan. Nahayala akong tatay ko eh.
2: Anong tawag sa inyo nun? Yung paganyan ni ano? Yung paganyan na saranggola?
1: Gora.
2: Gora? Sa aming git-git.
1: Git-git. Git-gitan.
2: Git-git ang tawag namin ng git-git.
1: Tapos, meron pa yung, alam mo yung kawayan na gano'n sa string? Mm. Yung maingay? Ang alam mo nung bata ako doon, ang mali ko lang doon, yung kind ng tali na ginamit ko. Lubid. Di lumipad. Yung pinakamanibis na lubid.
2: Pangsampayan.
1: Yung nylon. Kasi akala ko, ano, hindi kakayanin. Hindi kinaya lumipad. Pwede pala yung lubid na yun, pang lead line lang. Pang lead lang siya. I mean, yung pagka galing dun sa saranggola na malaki, merong nylon dapat yun, fishing line. Yung fishing line kasi na medyo makapal, di ba? Fishing line, tapos yung lead line, tapos fishing line ulit. Pwede pala yun. Or pwedeng buong fishing line. Yung orange ang binili ko eh.
2: May makukulit na bata. Kuya, pahawak naman. Sure ka? Hawak ka. Sige, hawakan mo. Tapos bilang, bitiwan mo konti. Aray! Bitiwan mo konti. Luwagan mo. Kulit mo, ha?
1: Nalala ko noon. Yung mga naglalaro ng saranggola. Kasi dogfight dati yun, di ba? Oo. Kokontrol mo, eh. Galingin. Nakokontrol nila, eh. Dogfight dati yun. Ang mga nagsasaranggola dati sa amin, hindi ganong kalalaki yung saranggola, pero nakaglove sila. Yung glove sila, yung maong. Yun pala, ang ginagawa ng mga yun,
2: ilalagay.
1: Yung tali, inalagay ng bubog. Para kapag greedy dog fight nila, pag ginano nila, puputol agad yung kamay. Oo! Inalagay nila ng bubog. Sabi ko, daya nito mga to.
2: Ang sa amin, nilalagay blade sa pinakadulo. Blade. Talagang galing nun pag natatiming mo. Ang galing. Pag tinamaan, bye.
1: Di ba? Meron namang iba, ang gusto lang nakikita na lang nakaganon, nakataas. So kapag masyado nang mataas, tatalin na nila sa bato. Oo. Tapos titignan na lang nila.
2: Oo. Kasi yung ginagawa namin, bago kami magpalipad, musta yung hangin? Palipad ka. May portion talaga sa langit.
1: May portion sa langit na mahangin.
2: Steady
1: lang siya.
2: Ba't ka pa magpapakapagod? Tali mo lang sa poste. Sa cemetery kami nagpapalipad.
1: Doon sa cross mo tinatali.
2: Doon namin tinatali. So, babalikan ka namin mamaya. Okay.
1: Sa UP, nung Friday. Nung Friday, sa UP, may isang malaki, parang akala nga nung iba, ibon eh. Oo, ibon. Akala nila ibon. Ang laki nung pinapalipad. Tapos nung medyo dumilim na, steady lang siya, ang ganda ng gawa. Very stable nung gawa. Steady lang siya, ganun. Nandun lang siya, mataas din eh. Sabi ko, wala namang hangin na.
2: Minsan lang, ganun lang yan eh. Bigla lang yun. Tapos babalik. Alam mo yung may nangyayari doon sa taas eh.
1: May gas nung ganun.
2: Turbulence.
1: Diba? Alam mo ano yun? Gawa nga kaya ako ng saranggola ulit, magpalipad. Kasama yung mga anak ko.
2: Saan ba kayong bumili noon? Sa may ano yata, din sa may bumili kami niyan eh. Tapos, nataon, biglang huminto yung hangin. Ang dami namin nakatunga nga doon. Dito sa may ano, sa may bago mag-Mall of Asia, Blue Wave. Yung may Blue Wave, may bakanting ano dyan. Bili kami. Mayamayang konti. Ito yung... Wala yung hangin. Nakahilera kami naghihintay. Walang makapagpalipad. Bumili-bili tayo, 250 ko. Hindi na natin magamit. Ang ginawa, bubbles. Yun na muna ang pinagdiskitahan.
1: Pero pwede naman yun, di ba? Ilalayo mo na. Malayo na yung ano mo. Tapos, pagkabitaw na bato, hatakin mo.
2: Wala talaga, bumabasa talaga wala. Siya. Bumababa talaga siya. Sabi, kaya nga, sabi ko, anong nangyari dito? Biglang huminto yung hangin. Nakakainis.
1: Subukan na, kasi nawawala na yan eh.
2: Wala na.
1: Sana magkaroon ng opportunity yung mga bata ngayon.
2: Ginawa ng sosyalin eh.
1: Oo, na ma-experience yung paggawa at pagpapalipad.
2: Ang meron na ngayon, balloon festival.
1: Balloon.
2: Hot air balloon.
1: Hot air balloon. Grabe, napaka-ano nun. Hindi ko alam, ayoko sumakay doon. Kasi you are at the mercy of the wind.
2: Mm-hmm. Diba? Kung saan ka dadamputin.
1: Makapunta ka Australia eh.
2: Buti kong Australia. Ikaw lumanding ka sa bukid.
1: Okay lang sa bukid eh. Kung sa dagat ka. Okay lang kung yung basket na ano mo, bangka eh. Hindi eh. Diba? Tsaka marami kong nakikita ko na aksidente.
2: Meron.
1: Oo, nasusunog yung ano, balloon. Tsaka pagsak na lang silang bigla.
2: Yung pag-landing. Oh. Yung karamihan, doon na nandidisgrasya. Yung pag-control ng landing.
1: Kasi apoy yun eh. Apoy, tapos nylon. Diba? Gusto nang gagawin mo doon.
2: Nakailan ba akong punta doon? Tatlo yata.
1: Sa Pampanga yun, diba? Clark.
2: Katatlo akong punta doon. Sarap oh.
1: Ayoko.
2: Tapos minsan, nangyayari sa madaling araw, dapat may mga exhibition. Depende sa hangin.
1: Di ba?
2: Pag wala sa wisyo yung hangin, hindi ito yung direksyon. So, hindi sila magtutuloy. Diba? Kumbaga, dapat papunta doon, yung usual na ano, pag lumilihis yung hangin, hindi sila tumutuloy.
1: Hindi po pwede. Kasi, a mercy talaga eh. Sabi ko nga eh, mas okay akong magbarko kaysa mag-aeroplano. Kahit madalas ako nag-aeroplano, iba pa rin yung kaba. Diba? Pero kapag nagbarko ako, kaya nagbangka, any water no vehicle.
2: Lulutang ka eh. Lulutang.
1: Sabi ko sa'yo, lulutang ako. Buoyant person. Hindi, ano. Kasi marunong akong lumangoy. Pero hindi ako marunong lumipad. Diba? Totoo naman yun ah. Sino ba marunong lumipad? Wala naman eh.
2: Maraming babiyahe ngayon. Diba? Pag sasakay kayo ng barko, ito yung tip ko sa inyo mga katropa. Ha? Kung sasakay kayo ng barko, kahit gano'ng kalakas ang alon, ang pinakaunang titingnan nyo, yung crew.
1: Yung crew, kapag nagpanik yung crew,
2: magpanik ka na rin. Pero kung relax lang sila, okay lang yan, walang mangyayari dyan.
1: Yung crew.
2: Pero pag nataranta na yon, nagumpisa nang manguha ng mga life jacket,
1: kabahan ka na.
2: Pero pag nagtanong lang, ano, white flower, sino kailangan ba? Sa hilo-hilo, ano, ngayon, wala pa yun.
1: Pero ang kalaban kasi sa dagat, ang kalaban sa dagat, dalawa. Kapwa mo tao. Mga hindi marunong lumangoy. Malulunod ka kapag kumapit sa'yo yan. Tsaka pating.
2: Yeah. Yun ang pinaka natatakot ako, yung pating. Kahit hindi pating, yung anumang isda na nangangagat.
1: Yung pating. Kasi yung pating, mga katropa, meron akong nabasa, true to life to, may lumubog na barko. Hindi ko alam, basta military yan eh. Military, Navy pala, hindi military, Navy. Navy ship na American. I don't know kung anong taon yun. Lumubog siya. Ang daming namatay, hindi dahil sa nalunod sila, hindi dahil, kasi Navy yan, marunong lumangoy yan. Alam nila paano survive. Namatay sila dahil sa shark attack. So, Yun ang nakakatakot.
2: Isa pang tip, kung nasa mahabang ano kayo, yung hindi malalaking sasakyan, magbaon po kayo ng itim na medyas at itim na guwantes.
1: Bakit?
2: Kasi sa ilalim, ito,
1: maputi.
2: Oo. Ang tingin ng malalaking isda, maliit na isda yan. Di ba, gumagano'n-ganon ka, kumakaway-kaway ka.
1: Okay.
2: Ang tingin nila niyan, maliit na isda. Dahil ang puti-puti niyan sa ilalim, mag-medyas ka ng ano. Pag alanganin yung sitwasyon, mag-medyas ka ng itim. Bawas ano yan.
1: Don't splash. Don't splash
2: around. Huwag masyadong...
1: Oh, yun nga daw sa shark. Don't splash around.
2: Don't splash around. Kasi ang tingin nila dan talaga isda.
1: Kaya nga daw ang ina-attack ng mga shark ay yung mga nagsusurf. Dahil itsura nila from below, from above, mukha silang seal. Kaya ina-attacke din yung mga ganun. Yes. Okay. Pero ang ito pa, lalo akong kinabahan. Meron akong mga napanood na may buhaya sa dagat. Yung mga alligator.
2: Oh, sa dagat?
1: Oh!
2: Okay.
1: Diba, Palawan, mga ganun. Sabi ni Teresa, ayoko na magdagat. Ayoko na magdagat. May buhaya.
2: Lalo sa Palawan.
1: Lalo sa Palawan. Tapos, bukod doon, ang daing pwedeng pumatay sa'yo dyan eh. Lalo na sa Pacific Ocean tayo. 'Di ba? Nasa Pacific China tapos South China Sea sa west. Yung box jellyfish.
2: Ayun, oo.
1: 'Di ba? Box jellyfish. Tapos merong octopus na maliit, yung merong kulay blue na bilog-bilog.
2: Oo, yun.
1: Yung pa isa.
2: Yun yung dahan-dahan kang mamamatay.
1: Meron pa isa. Yung shell na ano, parang
2: si urchin.
1: Hindi, cigarette shell. I forgot the name. May shell siya. Para siyang shell talaga. Tapos may tutusok sa iyo doon.
2: Ah, nakita ko 'yan. Oh.
1: Alam mo kung gaano katagal ka mabubuhay? 5 minuto. Ganon.
2: Ganon siya ka-venomous.
1: Ganon siya ka-venomous. So, ano, raing papatay sa'yo sa dagat. Dahil bukod sa malulunod ka kapag matataas ang alon, daing papatay sa'yo sa dagat. Kaya, Steve Irwin nga, di ba? The least na mai-imagine mo na papatay dahil sa ginagawa niya.
2: Dahil sa pagi.
1: Oo, di ba?
2: Stingray. Ang dami naman tatabaan sa kanya, malapit pa sa puso.
1: Oh, dahil pwedeng tamaan sa kanya. Ano, it's his time talaga. Pero ngayon yung family niya continuous pa rin. Ganoon pa rin.
2: May anak niya babae.
1: Oh, pati yung lalaki.
2: Yung
1: lalaki kumukha niya.
2: Tatay. yung wit, yung pagiging madaldal, ano sa babae? Yung sa pagkain ng babae.
1: Tapos Australian accent.
2: Opa, ha? Ano daw?
1: May gumagawa yun eh. Yung Pinoy, ano? Yung Pinoy, pangalan nun?
2: Si Bogart,
1: yeah. Si Bogart. Ito ako kay Bogart. Galing. Ang galing ni Bogart. Para tayo walang headlines, ano? Exciting. Oh, commercial nga muna tayo ulit. Linggo kasi ngayon eh. Diba? Parang
2: dire-direchin na natin.
1: Anyway, mga katropa, ang oras natin sa Bumba sa 5:34 in the morning. Tayo po ay magbabalik pagkatapos tama po ng kuting paalala. Ang bahagi ito hitin sa atin lahat ng Santon Vitamin C, your daily dose of pure ascorbic acid para po manatiling energized at protektado laban sa ubo at laban sa sipon. Maaari tayong uminom lahat ng ano nga ba sinabi ko? Santon Vitamin C, mga katropa. Ito yun. Munti ko na sabihin, turbo eh. Ayan, Santon Vitamin C po. Ayan po, isang pure ascorbic acid po na available po sa mga pharmacies, drugstores, and yes to health clinics nationwide. Magbabalik po ang Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! XFM 99.5 Now in Mega Manila.
3: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
4: XFM Mega Manila. Exciting Pilipinas.
5: Yan lang. Okay na yan. Tapos si Arky, ano, paiba-iba yung sentro dun sa ano ko, sa shot video mo? Ko. Oo, shot ko. May akit akong ganyan. Ibigyan na naman niya. Iibahin na naman niya. Sabi, nanggugulo ka.
6: Pinagtatrabaho mo.
5: Ibig sabi, nagmamonitor lang ako dito, paklik-klik pa ako eh. Batiin po natin yung ating mga tagapakinig ngayong araw na ito ng Sunday. It's the May 3. May 3 po ngayon. Sino ba? Si Kapinsan! Selena, magandang umaga po sa inyo. At may pinapabati siya eh. Ang pinapabati niya, good morning, Kapinsan, Deo, Katropang Jupiter. Blessed Sunday, masayang tawanan at kwentuhan dito sa Protrero sa Malabon. Birthday ng apo niya. Mm-hmm. Happy 16th birthday, Chelsea Enriquez Uson from Mama Joy, Papa JR Uson, and Uson family. Lola Lina and Protrero Malabon. Thank you. God bless po. Lina ng Protrero Malabon. Thank you. God bless. Oy, happy birthday po, ah. And si Tristan Wyatt Gulay, good morning, boy!
7: Happy birthday!
5: Happy birthday, happy birthday.
6: Bakit? Nalala ko yung nalo dyan, na-suspend yung Facebook chat. Buti nga sa'yo. Nagtataka ko kanina, bakit inad si Arky Boy? inad sa GC. Yung pala, nawala yung isa.
5: Nawala yung isa. Kasi ano ginagawa eh.
6: Huwag kasing maharot.
5: Ito kasi, nireport ka tuloy. Ano kasi? Hiningan mo yata agad GCash account eh. GCash account, may GCash account ka.
6: Ito pa kahapon, yung kaibigan ko na ang ikabatch ko ng ano, na-hack din yung account niya. Sabi niya, bigay mo daw yung pangalan mo at saka yung telephone number mo, i-forward ko daw sa DSWD. Baka matulungan ka. Sabi ko, lu! Reply, na-hack yung phone ko. yung Facebook account ko.
5: Di ba? Maraming nahahack ngayon. Kaya ngayon mga katropa, itong mga panahon na ito, lalo yung mga may edad. Pagka ho meron kayo natanggap na messages or kung ano man yan, huwag ho kayo agad maniniwala.
6: Lalo na pag sinasabing click.
5: Oo.
6: I-click mo ito.
5: Huwag ho agad. Huwag. Kasi ano, very brilliant na ngayon ng mga scammer. Talagang gagamitan nila ng ano, ng psychology ang kanilang pang-i-scam para kayo ay mabiktima.
6: Basta tandaan niyo,
5: victim.
6: Oh, tandaan niyo, kung wala naman kayong sinalihan, huwag kayong masang nanalo kayo.
5: Nanalo ho kayo sa aming raffle. Wala naman akong in-apply raffle.
6: Napili ang pangalan at numero mo. Hindi, napili ang numero mo. Nanalo ka ng 450,000.
5: Wow.
6: Tawagan mo itong number na ito.
5: Ayan na. Si attorney. Ikaw ba yung nanalo? Oho! Congratulations at nanalo ka. Ano? Ang una mo lang gagawin ay ibigay sa amin ang inyong GCash account. At ipapasok ko sana namin yung pera dyan. Pero before we give you that, ay kailangan po namin ng processing fee. Ayun! Magkano ba yung processing fee? 10,000.
6: Kabalit na 450,000.
5: Oh, di ba? Ikaw naman, magkukumahog ka, mangungutang ka para makakuha ng 10,000.
6: Ito pa, yung mga matatanda na iba dyan, hindi ko sasabihin to. Hindi ko sasabihin sa anak ko. Kailangan ako lang gumawa nito. Pasayang to, 450,000 to. So, surpresahin ko na lang sila na may pera ako.
5: Hindi. Sabihin nung nasa kabilang. Dalawa yung kausap niya. Isa sa kaliwa, isa sa kanan.
6: Si Black at si White.
5: Sabihin mo. Sabihin mo kasi kailangan alam nila lahat yan. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Sarilin mo lang. Sarilin mo lang.
6: Para solo mo.
5: Hindi mo na kailangan humingi sa kanila ng pera.
6: Nek-nek nila. Mayaman ka na. Ay, naku, kung totoo lang yan, milyonaryo na ako.
5: Ang dami na, di ba?
6: Every week nung nanalo ako.
5: Oh, ito, meron pa isa, si Ma'am Mina Javier. Mapagpalang umaga po Sir Deon, Sir Jupiter. Pakibati po na happy birthday kina Pelek and Do Bautista. Talagang Pelek and Do. Riz Aguinaldo, Ronel Felipe, Mariko, Maruyama, Arvin Sunponko, MJ Lopez, Jill Maceda at Joyce Cobelia ng Hagonoy Bulacan. Ano ba ito? Taga-barangay ninyo o taga-compound lang ninyo? Kung taga-compound lang ninyo yan, ba, masarap ang kainan mamaya dyan. Happy birthday sa mga nagba-birthday.
6: Kung nasa compound nyo na lang, ha, labas kang pinto, batiin mo. Happy birthday!
5: Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw nito, happy birthday sa inyong lahat! Oh, ayan, May 3. Happy birthday, ha? Meron akong, ano, actually, yung isa kong ginawa, interesting. Sabi daw ng WHO, ito, World Health Organization, ang sabi nila ay masama yung paggamit ng electric fan sa kulub na lugar at mainit.
6: Bakit daw?
5: Oo, ito. Hindi daw inirekomenda ng World Health Organization yung paggamit ng electric fan sa kulob na kwarto o lugar kapag matindi yung init. Ayon po sa balita at sa ulat nila, itinatawag itong oven effect. Kapag naiipon ng init sa loob ng kwarto at walang maayos na labasan ng hangin or tinatawag na ventilation. Kasi nga may ventilador.

0: Noong buhay to, real talk ito.
1: Uh-oh.
0: Kabataan ko noon.
1: Ano naman ang ginawa mo noong kabataan mo?
0: Nag-motel.
1: Ano? Ano?
0: Walang bintana. After 30 minutes, pawis na kami. Pawis na kami. Sana umiikot yung electric pa. Bakit ang init? Tingin ko wala palang bintana.
1: Totoo! Totoo! Totoo, sabi ni OH.
0: Ginawa namin. Yung pinta, yung pintuan.
1: Medyo binuksan.
0: Binuksan ko ng konti. Bubuksan mo ng ilang minuto. Nawawala yung init. Sara, pagkasara, hindi na mainit. Ang init na naman, tingin mo na tayo. Bukas ulit ang pinuan.
1: Yung pawis, ano?
0: Diska!
1: Ay, naku. Laban nakikinig yun.
0: Wala naman ako masamang sinabi, ha?
1: Wala naman masamang sinabi. Bakit hindi nyo ginawa yun?
0: Sabi ko sa susunod, bawat ano, sinisilip ko muna, may bintana ba rito? Subo short time, eh. Pawis tuloy na lumabas.
1: Ay, naku. Ito mga kwento mo, eh. Kwento buhay.
0: Makulay ang buhay.
1: Makulay ang buhay. ito pa. Hindi na natin babasahin at yung headlines. Dire-diretso lang natin yung paunti-unting balita. Ano? Ito naman. Tutol naman si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa panibagong peace negotiations sa CPP-NPA. Sabi ni Teodoro, hindi dapat nakikipag-usap ang gobyerno sa grupong itinuturing niyang terrorist organization. Sinabi niya na kailangang gawin ay ano, ang kanilang ginagawa ay krimen at hindi political struggle. Totoo naman. Ginawa po ni Teodoro yung kanyang pahayag na yun matapos yung enkwentro ilang araw, ilang linggo nang nakalipas doon sa Negros Occidental noong April 19 kung saan iniulat ng militar na 19 ng umunoy NPA rebels ang napatay. Kinwestiyon naman ng CPP ang
0: bilang
1: nung sinabing mga napatay na yun at sinabi nila na yung idang daw doon ay civilians. Nagawa ng civilian doon. Diba? Ito namang si Presidential Peace Advisor Secretary Mel Celen Sarmiento. Ex ni ano to, di ba?
0: Miss Chris.
1: Mel Celen Sarmiento. Abay, itinutulak yung pagkakaroon ng localized peace engagement. Ang problema dyan, magkasalungat yung statement ng Defense Secretary at ng peace negotiator.
0: Yep.
1: Kasi, dapat, you're the government, iisa dapat ang kumpas ng kamay ninyo.
0: Yes.
1: Hindi po pwede yung isa ayaw makipag-usap sa mga pula, sa NPA, dahil terrorist group nga eh. Diba? Proclaimed as terrorist group. Ngayon, yung isa naman, localized peace. Parang very opposite each other.
0: Parang LTO lang yan at MTPB.
1: Hindi magkaintindihan. Diba? So ano ho eh, kailangan isang kaway lang eh.
0: Isa dapat, kung sinabi nung ito, defense na to ha.
1: Defense Secretary yan.
0: Nagsasabing, totoo yung sinasabi niya. Lagi kayo nagsasabing mag-peace talk. Tapos may mayang konti isa dalawang araw, may mga encuentro na naman na ano.
1: Oo, tsaka they, bukod doon sa encuentro, they're using the peace negotiation, yung period na yun, na ceasefire and everything, to recruit. Para bumaba sila sa bundok. Diba? Para magsama sila ng iba, paakit ng bundok. So yun yung nangyayari. Niloloko nyo ng gobyerno araw-araw. So hindi na nagpapaloko ngayon ng gobyerno.
0: Hindi na.
1: Ayaw na nila. Kasi wala naman talagang patutunguhan. Alam nila. Kailangan lang nilang gawin. Ubusin kayo.
0: Yes.
1: Gawin, ano yan? Sabi na, gawin daw sila corn beef. Ano ba yan? Ba't ba corn beef? Ano ba naus yung corn beef na yan? Ano ba yan? ano ba pinagsimulan? Ba't ba corn beef?
0: Ano yan siguro? Tingin ko, nag-iisip nga ako na ng mga brand ng corn beef eh.
1: Oo, pero wala eh. Wala akong makita relation eh. Corn beef daw. Ano corn beef?
0: Saka ano yun, nawala tuloy. Nawala din iniisip ko. Dungkol sa mga... yun nga, ang nangyayari, corn beef na yan.

0: Kaya sabihin, pistok, pistok. Ayun, it shows na walang control, walang isang nagkukumpas sa NPA.
1: Yeah, oo. Wala talaga.
0: Kasi yung isa, maririnig mo, gusto ng peace negotiations, gusto ng ceasefire, tapos biglang...
1: Yung armed group naman.
0: Mm, yung armed group, isang somewhere, naaatake. Mm. Manununog ng kung ano-ano. Mabibiktima ng... Alam mo yun, so sino ba talagang kumukumpas sa inyo?
1: Posibleng meron, yun ang kanilang SOP, Standard Operating Procedure, na kapag nagpipisok sa taas, dahil sila ay naka-down ng defense, attack tayo.
0: Diba? Sa panluloko talaga yun.
1: Oo. Oh, kaya hindi na nagpapaloko ang gobyerno.
0: Oo. Oh.
1: Kaya Secretary Mel Senen Sarmiento, wag na ho kayo magpaloko. Wag na kayong umasa na magkakaroon ng peace talks. Ako naniniwala ko, hindi. Hindi. Kailangan dyan, maging corned beef to. Anong sigaw doon sa Ghost Fighter?
0: Ano?
1: Tapusin! Tapusin! Tapusin!
2: At mga kaibigan! Ambisyahan na po natin!
1: Sigawin yung mga tao.
0: Ayan ha, mga katropa. So ako agree ako kay D&D Secretary Gibo. Oh. Kasi nasasayang yung momentum lagi. Alam niyo, may strategy na rin ng ano yun Nila na pag unti-unti na, teka muna, ceasefire muna tayo.
1: Pagka nasusukol na sila.
0: Sabi mo nga, bababa kami. Magana kami. Punta kami sa UP.
1: Tsaka ilang taon na walang ceasefire. Dati nagkakaroon ng Christmas ceasefire yan. Wala na ngayon.
0: Wala na.
1: Matagal na. And even nung panahon ni Digong, wala na yan.
0: Doon talaga yun nag-umpisa. Puro kayo ceasefire. Tapos malaman-laman namin. Ganito ang ginagawa nyo. Nang-aapi kayo.
1: Na.
0: Bakit pa kayo mag-ano ng ceasefire? Yun nga kasi, gulo-gulo na rin sila.
1: Mm-mm.
0: Di mo na alam nga kung sino ang kumukumpas.
1: Kaya nga, namatay na si Joma Season. Wala na.
0: Marami nang namatay sa kanilang mga leader.
1: Dami na.
0: Si Ka Roger, wala na rin.
1: Oo. Puro sila si Ka.
0: Si Ka. Oo, wala na. Diba?
2: Si Ka.
0: Sika.
1: Dino.
0: Puro lang sika.
1: Kapag ako tinawag na kadeyo sa barangay namin, ay tigil-tigilan nyo ha, hindi ako sa kadeyo.
0: Kamari ako.
1: Si Aling Mario. Si Aling Mario daw. Ay, naku talaga.
0: Corned beef.
1: Ano ba?
0: Hindi ko mahanap.
1: Corned beef?
0: Hindi ko mahanap. Nung nire-research ko, nagbabackread ako kumbaga nung nag-post na yun, tapos puro corned beef. Ano ba yung corned beef? Galit na galit tuloy sila.
1: Oo, galit na galit sila. Corned beef. Ano corned beef? Sarap-sarap pa naman ng corned beef.
0: Tapos ikukumpir.
1: Ikukumpir sa NPA.
0: Didikit mo sa kanila. Hindi ko maintindihan niya.
1: Diba?
0: Corned beef. Sabi ko, saan nag-umpisa yung corned beef? Inisip ko tuloy yung mga brand ng corned beef.
1: Wala naman, di ba? Walang malapit sa kanila. Pure foods. Yung Brazilian.
0: Highlands.
1: Highlands. Highlands!
0: Hindi ko alam.
1: Hindi, baka Highlands. Kasi taga-bundok sila, Highlands.
0: Yung Highlands na yan. Doon siya yamanin yan. Taga-Haita yan.
1: Bukod doon, meron pa isa, yung puti.
0: Delimondo.
1: Sosyalin din yon Delimondo. Yun yung pagka kinain mo, sarap. Diba? Maghapo, may corn beef ang bibig mo. Lalo yung yung ranch ba yun o yung, basta yung may bawang nila.
0: Ginisang
1: bawang. Parang longganisang bawang. Alam mo yung longganisang bawang.
0: Sarap yun.
1: Sarap pagka umaga, di ba? Gabi na, kanin na lang. Longganisa pa rin yung nalalatahan mo sa bibig mo eh. Nakailang toothbrush ka na noon.
0: Nakalimutan ko na isang araw, nag-Army Navy ako. Tapos kinain ko yung bully. Yung tatlo yung pata. Sabi ko, ba't ito yung order ko? Sabi ko, ilang araw kaya ito sa lalamunan ko? Kinabukasan ng hapon, nararamdaman ko.
1: Ano pa rin?
0: Bawat digay, kumain na ako ng iba. Yung pa rin. Ganyan yung tusino, longganisa.
1: Kaya nga, pag, nalala ko na nagko-commute ako, college. Bigla, sabi, siguro sabi nung nasa isip nung, ano, nung nasa katabi ko, alam kong breakfast mo.
0: Pinakamatagal mawala, burger steak.
1: Oo, yung ano, yung gravy pati lalo nun.
0: Ang tagal mawala.
1: Tagal mawala nun. Pero minsan yung aftertaste, kasi merong mga pagkain na ang aftertaste mas masarap.
0: Mm.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Mas malinam na mas masarap yung aftertaste. Meron namang iba, parang sumasama yung lasa pag tumatagal.
0: Mm. Lalo na yung mga kamatis, sumasama talaga.
1: Ah, ganoon? Yung mga kamatis. Oh, sino, meron ako napanood, galit sa kamatis. Eh.
0: Lalo na yung ano, yung sinigang na may radish.
1: Ano, may utot na.
0: Huwag niyong ikukulob. Kasi pag binuksan niyo.
1: Ano yan? Ano ang tawag ang Tagalog nun? Yung puti.
0: Kulob.
1: Ano yung puti? Yung radish. Ano ang Tagalog?
0: Anong tawag?
1: Anong singkamas? Nasa isip mo, singkamas ka.
0: Wala na isip ko. Ayaw ko nun yung sinigang na may radish.
1: Anong tawag doon? Sino ba yung nakikinig dyan? RJ Liwanag, Lichon, Becca, good morning po, 99.5 Mega Manila. Hindi RXM, XFM.
0: Labanos.
1: Labanos.
0: Labanos.
1: Labanos mustasa.
0: Masarap siya pagbago.
1: Oo, masarap.
0: Yung, ano, yung bagong luto, oo. Tapos umiinit pa, umuusok pa. Masarap yung amoy.
1: Masarap din yung lasa.
0: Lasa.
1: Mm-mm. Pero pag nakulob na, tagalan na, amoy utot na.
0: Kinagabihan.
1: Ay, nako. Ayan, ha?
0: Kaya napakain. Noon, hindi ako makain ng ano, sinigang sa probinsya.
1: Oh, masarap ang sinigang.
0: Hindi ako kumakain.
1: Masarap ang sinigang na hipon.
0: Ano mo yung pinakaunang sinigang ko na natikmang kong sinigang dahil nakikita ko kung paano siya niluluto. Tsaka kasi ayoko talaga na may radish ng Labanos. Densyos. Walang radish.
1: Baka nagkataon lang, wala na, ubos
0: hindi, na. Hindi, wala talaga. Hindi sila naglalagay ng radish. Tapos nakikita mo kung paano niluluto. Doon ako natutong magluto ng sinigang.
1: Mm.
0: Bangus belly yun, nalalamin densyos. Eh, diba? Niluluto nila, nakikita mo. Eh. Sabi ko, yung pala yun. Pakulo, sibuyas, kamatis, tapos lagay yung ano. Ganyan lang pala yung
1: okra. Yung sampalo kasi, mas masarap yung original na sampalo kesa yung ano yung pampaasim lang.
0: Mm.
1: Ibang lasa ng sampalo.
0: Yung sinasabi nilang sinampalukan.
1: Oo, may tamis kasi. Masarap. Sarap. Tapos meron, anong, yung manok na sinampalukan na yung may dahon pa ng sampalo. Mm. Yun, panalo!
0: Yun.
1: Panalo. Tapos may niluluto ang mother-in-law din na ano, na anong tawag dito? Chicken adobo sa atsuwete.
0: Uy, hindi ko alam yan ah.
1: Oh, chicken adobo sa atsuwete. Sarap! Mami. Ang mami ko naman, kapag nagluto ng lapas batchoy, panalo! Panalo!
0: Meron ako noon, kinalakihan kong batchoy sa amin. Ino-order lagi ng lola ko. Pag bumibisita kami, magpapa-order ng batchoy yon sa XYZ. Ano talaga siya? Legit, authentic, Iloilo. Yung ba yung sinasabi lang lapas batchoy?
1: Sarap, panalo yun. Gusto ko yun. Lalo kapag may ano, may ano tawag ito, miswa. Tapos, tapos may, ano tawag, may lapay, may dugo, tapos medyo mataba. Oh! Panalo. Sarap.
0: Pupunta ako sa lola ko, lola, parang may lagnat ako. Pabili ka ng batsoy yan.
1: Tapos lasang-lasa mo yung luya. Oh!
0: Hindi mo maintindihan kung maanghang o may minti yung bibig mo.
1: Sarap. Pero ang nagpapagaling sa mga may sakit, kaya may sabaw, luya.
0: Luya.
1: Luya, nagpapalingin dyan. Bakit po ang para sa may sakit? Lugaw, tinola, saka yung, ano, yung batchoy. Kasi lahat yan may luya.
0: Mm.
1: Yung luya po ang nagpapagaling dyan. Yung luya
0: it enhances all dyan. It enhances all the channeling na kasama ng ingredients. May okra ka pa, may talong ka pa, may dahon ka pa ng ganito, ganyan. Yan.
1: Panalo.
0: Na ano yan?
1: Ha? Alas 6 na?
0: Ang sinasabing turmeric.
1: Yun, ha? Anyway, mga katropa, alas 6 na po ng umaga, it's a Sunday today. Magpapaalam na po kami. Iiwan ko po kayo sa inyong quote of the day, sa aming quote of the day. ang pagpiling maglingkod sa Diyos ay hindi lamang desisyon ng puso, kundi pang-araw-araw na paninindigan na unahin ang kanyang kalooban sa bawat hakbang ng ating buhay. Diba? Minsan kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi mo alam kung kailan. Mm-hmm. Hindi mo mamatay, ha? Pag tinawag ka ng Panginoon na magsilbi.
0: Nagparamdam.
1: Na maglingkod sa kanya. Ayan. Mahirap humindi.
0: Mm-hmm. Mm.
1: At syempre, dapat papayag ka as much as possible. Mm-hmm. Dahil tayo dasal ng dasal, eh.
0: Mm.
1: Tayo hingi ng hingi sa kanya.
0: Mm.
1: And once meron dumating na pagkakataon na siya naman ang hihingi sa inyo, pagbigyan niyo.
0: Ako, hindi na ako humihingi. Nagpapasalamat na lang ako kung anuman.
1: Anuman.
0: Mm. Yun na yun.
1: Ayan.
0: Sa mga ibinigay at hindi mo pa ibibigay at ibibigay mo pa.
1: Yan.
0: Yun.
1: Yun. Maraming salamat. Today, Sunday, magsimba po tayong lahat, mga katropa. At yan po ang pinagsasabi namin ngayong araw nito. Kami po inyong mga kung ano-ano. Ako po si Deo D. Guzman.
0: Ako po si Jupiter Torres. Ang tapayan po, Express Balita. Susunod na.
1: O, tara na. Kain na, kain na.
0: Kain na!
3: Exciting Pilipinas! XFM Mega Manila. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfon Plus Gold, kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sunfon Plus Gold.
4: Yeah! Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Philippines Not a Dime, 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras atid po sa inyo ng Santone Vitamin C.
1: Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: Magandang umaga mga katropa, ngayon po ay araw ng Linggo, ikatatlong araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Narito po ang mga headlines sa XFM Express Balita. Hatid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Headlines. Mayon Volcano nagbuga ng makapal na usok. 52 barangay sa Albay apektado ng ashfall ayon sa Office of Civil Defense. Headlines. Kampo ni VP Sara Duterte handang humarap sa impeachment trial sa Senado. Congressman Ridon hinamong iurong ang petisyon sa Korte Suprema kung haharap sa Senado. Headlines. Bagong travel request ni VP Sara Duterte inaprubahan ng Malacañang. Headlines. US Embassy nagbabala sa mga Amerikano sa Pilipinas na huwag makipag-ugnayan sa NPA. Headlines. Illegal na refilling ng LPG sa Caloocan, Sinalakay, 17 arestado. Headlines. Sa balitang international, Estados Unidos magbabawas ng US troops sa Germany sa loob ng 1 taon. Headlines. Sa balitang sports, Toronto Raptors nag-overtime win sa Game 6 series tabla laban sa Cleveland Cavaliers. Headlines. Sa balitang showbiz naman, Bea Milian Windorsky ng La Union kinoronahang Miss Universe Philippines. Headlines. Sa detalye ng mga balita, nagkaroon po ng pagguho sa timog kanlurang Dalisdis o slope ng Bulkang Mayon matapos magpakawala ng mainit na abo at lava na tinatawag na Pyroclastic Density Current o PDC kahapon May 2, 2026. Ayon sa FEVOX, umabot sa 4 na kilometro ang layo ng inagos na mainit na materyales patungo sa Miisi Gully habang ang makapal na usok naman ay napunta sa kanlurang bahagi. Dahil po sa alert level 3 pa rin ang status ng bulkan, mahigpit na ipinapaalala ng mga otoridad na bawal pang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Mahigpit din ang ginagawang pagbabantay ng mga eksperto sa anumang pagbabago sa bulkan para agad na maalerto ang mga taong nakatira sa paanan nito. Sa naging insidente, pinayuhan ang mga residente na manatiling mapagmatsyag sumunod sa mga utos ng pamahalaan para maiwasan ang anumang disgrasya at dahil sa nagiging aktibidad ng bulkan. Express Balita. Itinala ni Ginubatan Mayor Ann Gemma Unghoco ang pag-ulan ng abo sa bayan simula kahapon dulot ng naranasang pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon. Dahil po dito mahigpit na pinayuhan ni Mayor Unghoco ang mga residente na manatili sa loob ng kanikanilang tahanan magsuot ng face mask upang maiwasan ang panganib sa kalusugan na dulot ng makapal na usok at abo. Dahil sa halos zero visibility na dulot ng aktibidad ng bulkan, pinag-iingat din ang mga motorista sa pagbaybay sa kalsada. Express Balita. Kinumpirma naman ng Office of Civil Defense nitong Sabado na umabot na sa 52 barangay ang labis na naapektuhan ng ashfall dahil sa naranasang pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, patuloy na nararanasan ang makapal na ashfall sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kaya naman nanantiling nakataas ang alerto sa mga komunidad, partikular na sa mga lugar sa Kamalig, Ginubatan at Ligao City. Agad na naghanda ang mga otoridad ng face mask para sa pamamahagi upang matugunan ang panganib na dulot ng abo sa kalusugan ng mga mamamayan. Nakikipag-ugnayan na rin ang OCD sa mga lokal na pamahalaan at Department of Health upang matiyak ang kaligtasan at mabilis na tulong sa mga residenteng labis na naaapektuhan. Samantala, ipinag-utos naman ng Diocese of Caloocan ng pagdarasal ng Orasyo Imperata sa lahat ng misa upang hingin ang tulong ng may kapal sa gitna ng hindi pa maapulang sunog sa Navota Sanitary Landfill. Ang espesyal na panalangin ito ay inilabas bilang tugon sa nakalalasong usok na patuloy namang bumabalot sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Kinilala rin sa mga panalangin ang kabayanihan ng mga bumbero at mga volunteer na higit 3 linggo nang nakikipaglaban sa apoy simula nang sumiklab ito noong April 10. Nagbabala ang diocese tungkol sa matinding banta sa kalusugan, partikular na ang mga sakit sa paghinga na maaring dumapo sa mga bata at matatandang apektado ng polusyon. Mariing nanawagan ng simbahan sa pamahalaan na bilisan na resolbahin ang krisis at papanagutin ng mga individual o grupong may pagkukulang sa naturang sakuna. Hinimok din ng simbahan ng publiko na magkaroon ng disiplina sa pagtatapo ng basura at pangmatagalang solusyon sa kapaligiran upang hindi na muling maulit ang ganitong panganib. Express Balita. sa iba pang balita, mga katropa, naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na madali nang makakakuha ng kailangang 106 na boto sa Kongreso upang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte dahil sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanya. Binigyan din ng mambabatas na sobrang linaw ng mga basihan para sa impeachment, kabilang na ang isyu ng di umano'y maling paggamit ng confidential funds na nagkakahalaga ng mahigit 400 milyong piso. Maliban sa pondo, tinukoy din ni Ridon ang mga revelasyon tungkol sa 6.7 billion pesos total transactions na mag-asawang Duterte Carpio ay tinuturing nilang ebidensya ng unexplained wealth at ang mga pagbabanta sa seguridad ng pinakamataas na opisyal sa bansa. Nilinaw ng kongresista na hindi ito isang fishing expedition dahil ang milyon-milyong pisong nadiskubre sa mga pagdinig ay hindi lamang maliit na isda kundi mga balyena ng katotohanan. Samantala, inaasahang ipapasa na sa Senado ang articles of impeachment sa loob ng susunod na 2 linggo matapos mahanapan ng probable cause ng House Committee on Justice ang mga reklamo laban sa pangalawang pangulo. Express Balita. Ipinahayag naman ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng legal team ni Vice President Sara Duterte, na lalahok at haharap sila sa Senado kapag nagsimula na ang formal na impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Poa, posibleng personal na dumalo si Duterte sa mga pagdinig kung kakailanganin. Habang binigyang diin na ituturing nilang isang tunay na paglilitis ang proseso sa Senado kumpara sa naging takbo ng mga pagdinig sa Kongreso. Ipinagtanggol din ng kanilang kampo ang pagdulog sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang legalidad ng proseso sa mababang kapulungan dahil sa di umunoy paglabag sa karapatan ng Vice Presidente sa due process. Nilinaw muli ni Poa na hindi ginagamit ang pera ng bayan o ang pondo ng Office of the Vice President para bayaran ang 16 na abogadong bumubuo sa kanilang legal team dahil personal na usapin ito ng pangalawang pangulo. Sa kabila ng hindi pagdalo sa mga hearing sa Kongreso, nanindigan ang kanilang panig na hindi nila pinabayaan ang mga akusasyon kundi nanaig lamang ang kanilang tungkulin na siguraduhin nasusunod ang tamang proseso ng konstitusyon. Express Balita. Sa kaugnay namang balita, hinamon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ng Company Vice President Sara Duterte na iurong ang kanilang petisyon sa Korte Suprema kung talagang handa silang lumahok sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ridon, hindi maaaring questionin ng depensa ang proseso ng impeachment sa Korte habang sinasabing susunod sila sa paglilitis dahil lalo lamang nitong ginagawang komplikado ang sitwasyon. Iginit ng mambabatas na may sapat na ebidensya na mula sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council tungkol sa maling paggamit ng pera at unexplained wealth, kaya dapat na itong harapin at sagutin ng pangalawang pangulo. Binigyan din niya na ang patuloy na pagbatikos ng kampo ni Duterte sa Kongreso ay nagbibigay ng impresyon na iniiwasan lamang nila ang mga mabigat na paratang na ibinato laban sa kanya. Nanindigan din si Ridon na sa halip na magreklamo sa proseso, dapat nalinawi ng Vice Presidente ang kanyang paninindigan upang hindi magmukhang tinatakasan lamang ang katotohanan sa harap ng publiko. Express Balita. Inanunsyo ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na maaari nang magtipon ng Senado bilang isang impeachment court sa susunod na buwan kapag naipasa na ng Kongreso ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Lacson na bagamat maaring buuin agad ang korte, aabutin pa ng hindi bababa sa 3 linggo ang mga paunang proseso tulad ng pagpapalabas ng summons at pre-trial conference bago talaga magsimula ang paglilitis. Mahalagaan niyang pre-trial upang maging malinaw ang mga isyu at ebidensya na tatalakayin at maiwasan ang gulo o mga biglaang testigo na nangyari noong panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Binigyan din ng senador na ang impeachment court ay isang malaya kung kaya ay anumang desisyon ito ay hindi maaaring iapila sa Korte Suprema na kikilalanin naman bilang kapantay na sangay ng pamahalaan. Pinaalalahanan din ang mga senador na kumilos bilang mga patas na hukom kung saan makinig lamang sa mga ebidensya at testigo upang makabuo ng tamang pasya kung dapat bang absweltuhin o hatulang guilty ang pangalawang pangulo. Express Balita. Pinayagan muli ng Office of the President ang bagong travel authority ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang pagbiyahe sa Asia at Europa na magsisimula ngayong Mayo 2 hanggang Mayo 15. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro matapos ang ilang pagbabago sa orihinal na schedule ng pag-alis ng pangalawang pangulo. Una nang itinanggi ng Malacanang na sinadya nilang iantala ang pagpapalabas ng Travel Authority at binigyan diin na sumunod lamang ang lahat sa standard process ng gobyerno para sa mga government officials na lalabas ng bansa. Dahil dito magiging nasa ilalim ng personal leave ang Vice Presidente kung kaya't sinigurado ng palasyo na walang gagastusin ng pamahalaan para sa namang gastos sa nasabing pagbiyahe nito. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ayon sa isang mapagkakatiwala ang diplomatic source ay nasa Paris, France na ngayon ang puganting si Zaldy Ko. Ayon sa Malacanang, kasalukuyang humihiling ng political asylum si Ko sa France habang iniimbestigahan din ng DFA kung tunay na may hawak itong Portuguese passport patapos maharang ng mga otoridad sa Czech Republic. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na maraming pasaporte ang hawak ni Ko at ginamit niyang isang expired na pasaporte upang makatawid sa Germany mula sa Prague noong nakaraang buwan. Sa kabila nito, nagpatuloy ang alitan sa Senado matapos magpayag ng pagkairita si Senador Panfilo Lacson sa mga banat ni Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa hindi pa napipirmahang Flood Control Corruption Report. Panindigan si Lacson na ilalabas niya pa rin ang mga natuklasan sa investigasyon sa plenaryo ng Senado upang labanan ang mga maling impormasyon at ipalaganap ang katotohanan sa publiko. Nakatagdang maghatid ng privilege speech si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson upang ilatag sa plenaryo ang mga nadiskubri sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam. Ginawa ni Lacson ang hakbang na ito matapos mabigong makuha ang sapat na pirma para sa partial report ng komite dahil sa hindi pagkakasundo ng ilang senador sa mga nilalaman nito. Ayon kay Lacson, karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa gitna ng mga maling impormasyon at ang pag-akyat sa plenaryo ay magbibigay daan sa mas malawak na debate at amyenda. Binigyan din ng senador ng mga pagdinig ay nakatulong sa pagbuo ng mga kaso sa Ombudsman at Department of Justice bilang pagtugon sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga tiwaling opisyal. Samantala, nagpahayag naman ng aalalahanin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na dapat maging mas comprehensive ang pagsuri at huwag magmadali dahil marami pa sa kanila ang hindi sang-ayon sa ilang bahagi ng report. Naglabas ng mahigpit na direktiba ang U.S. Embassy sa Maynila na nagbabawal sa mga mamamayang Amerikano na makipag-ugnayan sa New People's Army o NPA dahil sa banta ng terorismo. Binigyan din ng embahada na ang sinumang maiuugnay sa nasabing grupo ay maaaring maharap sa matinding panganib tulad ng pag-aresto, karahasan o kamatayan. Ang babalang ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagkamatay ng dalawang Amerikano sa isang engkwentro sa pagitan ng militar at mga rebelde noong nakaraang April 19. Pinag-iingat din ang mga dayuhan laban sa mga panlinlang na recruitment at panghihingi ng pinansyal na suporta na ginagamit para sa operasyon ng mga armadong grupo. Para sa mga nagnanais magsagawa ng humanitarian work, inirekomenda ng embahada na makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong organisasyong rehistrado sa pamahalaan ng Pilipinas. Iginit ng embahada na ang pag-iwas sa NPA ay isang crucial na hakbang upang matiyak ang seguridad at proteksyon ng bawat Amerikanong nananatili sa Pilipinas. Dinala sa Philippine National Police General Hospital ang 7 tauhan ng Manila Police District o MPD na nasugatan sa gitna ng kaguluhan sa isang kilos protesta sa Calao, Maynila. Personal na binisita ni Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang mga biktima kabilang ang isang pulis na nagtamo ng skull at wrist injury matapos itong suntukin ng isang rallyista. Aniya nagsimula ang tensyon ng inakala ng mga nagpuprotest na sila ang bobombahin ng tubig. Gayong nais lamang ng mga bombero na apulahin ang nagbabagang effigy malapit sa mga kable ng kuryente. Sinabi ni Santiago na tukoy na ang pagkakakilanlan ng sospek na nakit sa mga pulis at napagalamang mayroon na itong record sa mga nakalipas na gulo sa mga rally. Bukod sa pananakit, inakusahan din ang nasabing individual ng panghahablot ng mga cellphone ng mga operatibang nakatalaga sa lugar. Tiniyak ng pamunuan ng pulisya na maghahain sila ng kaukulang mga kasong kriminal laban sa sospek upang panagutin ito sa kanyang ginawa. Sinalakay ng mga pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang isang compound sa Santa Quiteria, Caloocan City dahil sa illegal na pagre-refill at pagpapalit ng tatak o rebranding ng mga tank ng LPG. Sa bisa ng isang search warrant, nadiskubre sa loob ng compound ang mga kagamitang ginagamit sa illegal na gawain, kasama ang ilang kinatawan mula sa isang kumpanya ng langis. Bagamat hindi naabutan ng may-ari, dinampot ng mga otoridad ang 17 empleyado na nahuling nagtatrabaho sa lugar at posibleng maharap sa paglabag sa LPG Industry Regulation Act. Nagbabala ang NCRPO na napakapanganib ng ganitong ilegal na operasyon dahil maaari itong magdulot ng sunog o pagsabog dahil hindi ito dumaan sa tamang safety standards. Kasalukuyan nagpapatuloy ang investigasyon habang tumanggi muna na magbigay ng pahayag ang panig ng kumpanyang Sinalakay. Express
1: Balita. Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Ipinagutos ni U.S. War Secretary Pete Hegseth ang pag-withdraw ng humigit-kumulang 5,000 U.S. troops mula sa Germany sa loob ng susunod na taon. Ayon sa Pentagon, ang naging direktiba ay isang hakbang sa pagsunod sa mga pahayag ni U.S. President Donald Trump na posibleng bawasan ang military presence sa mga kalyado sa North Atlantic Treaty Organization o NATO sa gitna ng tensyon kay Chancellor Frederick Merz. Umigting ang isyu matapos manata ni Trump ang posisyon ni Merz kaugnay sa Iran, lalo na sa usapin ng nuclear weapons at negotiations. Ayon kay Pentagon spokesman Sean Parnell, inaasahang makukumpleto ang troop withdrawal sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Batay sa pinakahuling datos, libu-libong U.S. troops ang nananatili sa Europe kabilang ang mga nakadeploy sa Italy, Spain at Germany.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin po sa inyo ng Vision X Plus. Ibinalik ng Toronto Raptors sa 3-all ang series matapos agawin ng overtime win kontra sa Cleveland Cavaliers sa Game 6 sa score ng 112-110. Dinomina ng Raptors ang 5-minute na overtime sa score na 8-6 sa pamumuno nila Scottie Barnes, RJ Barrett at Jacoby Walter na nagsanib puwersa para sa 73 points. Nabitin naman ng Cavaliers sa kamila ng effort nina Evan Mobley, Donovan Mitchell at James Harden na hindi nakatapos ng series dahil sa hirap sa three-point shooting. Nagpapatuloy ang struggle ng Cavs sa long range matapos makapasok lang ng 11 three-pointers sa 41 attempts habang nakontrol ng Raptors ang laro at umabot sa 15 points ang kanilang pinakamalaking lead. Nakatakda namang gawin ang do-or-die match Game 7 sa Cleveland sa susunod na linggo para tukuyin kung sinong grupo ang aabante sa susunod na round.
1: Showbiz News.
0: Ang Balitang Showbiz atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Matapos talunin ang 50 kalahok sa Coronation Night na ginanap sa MOA Arena, iniuwi ng pambato ng La Union na si Bea Milian Windorsky ang korona ng Miss Universe Philippines. Namangha ang mga hurado sa kanyang tanino nang bigyan din niya sa question and answer portion ang pag-uwi niya sa bansa at patunay na malaking potensyal at kakayahan ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon sa lipunan. Nang ibabaw ang ganda at galing ni Milan Windorsky laban sa mga matitinding kandidata mula sa Cebu, Tarlac, Taguig, Pampanga at Sultan Kudarat na nakapasok din sa finals. Siya na ngayon ang kakatuwan sa Pilipinas para sa 50th anibersaryo ng Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico.
1: Express Balita.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Linggo, ikatlong araw sa buwan ng Mayo, taong 2026. Mga katropa, maging updated sa mga balita, i-follow, i-like at share ang aming official Facebook at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
1: Express Balita. XFM 99.5.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili
2: sa mga butika. Ang kape ko,
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
5: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix.

alas 4:30 pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6:30, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa. Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health. Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga may init na isyu ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro, kasama si Katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan. Kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. 1:30 hanggang 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas, X-Rated. XFM, tunay na maaasahan sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo, XFM.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Zone.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sansong

0: Ating balikan ang alaala ng kahapon sa Music Klasiko.
1: And I love you so.
0: Music Klasiko, samahan ang inyong katropa, Joel Grospe.

Klasiko, ang natatanging programa na magdadala sa inyo sa masayang nakaraan. Kaya tumutok at huwag palalampasin ang napaka-espesyal na pagtatanghal na ito. Music Klasiko, tuwing Linggo, alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga sa XFM 99.5 Mega Manila. Yeah!

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: FM. Exciting!
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghamong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili, sabihin ka malapit butika sa Nyungan.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
5: Sansom Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sansom Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sansom Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Sansom Plus Coffee Mix.
8: Sansom Plus Coffee Mix. Kape na? Kamot pa! Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
9: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Parlon, irritil. Ayaw mo ko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pay. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sister Pay. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Resist the pain, isa lang, tanggal agad.
4: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
4: sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na. Ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
5: Playing only the best and best music. 99.5 XFM.